0: 呀吼的，
1: apun bana panggal ni, apun bana thawna ni, ngamdaba kari lady pulla bada, aikhoi punsilasi ithau pangbangam nanaba, ngamloi manghan ba aikhoi masel pullingai.

Kaviri. Chanamba mukta mani singa sakpa ahibam mani chandrana. Sairingba matamishay. Matangda mukta mina si anogbam Roshita Sarmana sakpa loitongbam Brajamohana. Sairingba isay ni isay gisayaw na karigilakli manglanda toy na.

Nungay bu punsi tangkak singgilakta in kalakpagi, school college tamlingay matamsu, nungay ba lam yobini. Matamnugi nungay bada amuk chatminasi, imana ba imanabi sing punbagi, kuy bagi nungay ba. Aduga, exam mayagi, tension amadi, exam na loy kibada, iruza to kibagum, kayada way shankiba. Hakjang fanalay bada, nungay ba isay su matog tabrahay na kanjay, kudol tamjari matangi isay. Kennedy Kuman gi Khonjel da eko yambung na sayring ba, Tony Ahibam na sayrang ba isay ni Film Pandam Amada.

Yumban punsi, film da kaida nungay na utpagumdi aseng badadi oide. Angag pamayam na talaba punsi oirami. Awa nungay na talaba punsi ni. Adubo ngasi di hakchang fanatamba numit ni. Wakal nungay basu matautay. Aduna awa bawari kautok laga. Nungay kiba haw kiba tangkak ta maata na loizari kan kiba matamdo umuk ning shingmina si. Tamina si amuk. Fairin Thagi Angaw Balichil Hairiba Film Asidagi Sophia Salama Madi Huidrom Nauboy Anipuna Sakpa and Devishor Nasairingba Sagol Sem Dijendra Nasairangpa Ishaini.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, madam.
1: Good morning.
0: Phone to say, by the madam, number thang tik tagi anupama.
1: Number lagi anupama. Anupama si cehi kya surage.
0: Cehi kuncha mung sudangai madam.
1: Oh kuncha mung tangai yung pan bidri.
0: Panjare.
1: Panjare. Koi icha ka delay rabo.
0: Ah lai re angang ahum sure.
1: Ahum sure ba? Yang pei. Yang pei yang pei. Koi. Have you ngasi thorom saru ya birakpa kari karamba wafam thambigani?
0: Madam, I na hai chen ying badi. I jo hao jing mama ama o jare kwa. Ado hao jing madam jida angang in khalak pa hai tare nga. Adum class is taben ai te ye dum hao re nau nau di ngai diga dum hao re ba ga ji phone pai ba. Ado phone je yam na di phai ade do ga. Amron da wa khan ma pung ha di ba ngang ge da di kai hani moi da di amo phat da boi ni oi na oi bu ko
1: hoi
0: hoi a de na ya ge di mama ma pa jing ni phat na ma ta jing ni sen na bi ra ga a pa ba lam bi da oi na ko bi o na hai da ning ba de di amo ma nda me da ho di ma ta ni da no pi ma sa jing ni na mo khoi gi no pi di o ja ra ga mai pam ja ba hai ga dra no pa sa ba mu kan ta khole ko mi da ai du ga no pa sa ba hai ba di ma ta bu sum ngai je nupa ni haru wa khan da khala ga nupa am ta ga tina bhai ta re aju namara mo ra ga koi moi mang na be ma sa ma ju oi re ha me da aju je na yai ge ji ne pi ma ta ji na ko ji ne pi ni ko a bi wa khan da khala ga aju ne pi de no loi na bi bhai ta re aju ma ju hai che ni wo da
1: hoi som na han ba gi tham bi ra ki ba wa fam phone pai ba gi wa fam si di mama pas oi ba sing na su loi namak su khang naram dori ni ba wa fam se
0: mai mai
1: ado huji ki ma chat amu oi na class 6 72 kro he mit urak patagi hai tare ne adum rhymes tharaga adum lehele ngang sing se ko aduna aduda gi tam tam tam bi gi baduna sum habit oi rak pa ado phone hai si di chumi phang da bam ta leitre ado phana ba gi khala ga sarak pa po ne po ama lai ga di pha ba phata bai se ani ma yau doi ne ado angang ngasagi wakal ta jiba angang sing da di he na ran ba lambi da chatna bagi ama oi ba ni na mama pa oi ba khoina su chekshin ba mama thau tai hai da na hai birak pa ne da ni si thabak to on thok mina si hai ba wa fam se koi gi mama pa oi ba sing da gi yum gi lai bi ba to pa halaman sing angang adu bu yeng shin bi ri ba sing da su wa fam si ma su puna khang mina si hai ba se tham jage duga ani su ba wa fam oi na som na pokhat bi rakhi ba koi gi male female le raga nupan pile raga tongan ba khoi third gender hai dena so khoi na recognize taw ikaw masi nupi na nupa sa ba nupa na nupi sa ba masi ikhoi na thing ba ngam badina te si masagi masi nupi oi na pu oba so or nupa oi na pu oba so magi apam ba masagi ama khakti le joni akhoi na chem dok ya da ba masi akhoi na zo example ma ama khuda ma ama ure ko aduna si hai ba wafam sigi matang de ai gi site ki di comment oina di thamjara roi ge aduga kunna aphaba lambi da mayam gi phana ba gi tamak ta pukat pirak pani hai na thamjara kan da sombu thagat pa phong dok chari
0: madam
1: thagat chari

0: Hello.
1: Madam.
0: Tazariye.
1: Latani.
0: Hu zik se good morning oiri ko.
1: Good morning oiri chombe.
0: Hoi.
1: Adu mada jiki kono koi color me amna hai ke di am phaja boga to oi am jik adu angang jina jo khangja ho boga. Me amna phabata khanna ba ya bi bom ne bna tra.
0: Mane.
1: Yam phaje hi sari bori jindo oi taja oi no mai jai.
0: Hoi, somna mok sanagi matak te tampa thin boi na. Karamba phaja bo wakalo no thambi doi se.
1: Ai namu phaja bo wakalo jo hanji kana ngang nun ala haure iba ngang jin se. Koi ahal loi ba koi na chu takpi tambi bata re khanga hai ta bodo natra.
0: Mani.
1: Khanga hai ta bodo takpi ba tambi bata re. Adegi yam kano to bosi adi jikan je dun tawi ra ka lo re se ga mai ga ta na ra ga apa bata khana ra ga ta na mi ra ga koi se. Adegi hi mi na bata bani si har ga hajani yang na harun sing di ko aduga sigi matung dadi amu koi life learning program ji me dai di phangda ba koi re
0: ngasi di phange ngasi di hek tarok pa phang ba mali da
1: lati di am phang thu na phang ye bo ko
0: mali ba
1: adu life learning program ni thei khan ba do adu di di phang dre ba ji
0: phang
1: dre ai gi yum da la je te ai di sempur da ye sing to phang gi yum da Tasaram Samina Sina Sadi Yedida Arao Tasaram Samina Sida Sadida Tangera Kone Meda.
0: Hoi, Aditi Bishampur, my case in the hand of Panga Brafon, sir.
1: Oh, from the end of two Napanguan.
0: Hoi, I'm no, I say, Kari Matilno, Karina, or Bidabo,
1: you remember Matores and Pulam Tore, madame.
0: Karingano.
1: Queen Nati, Quiggy, Queen Napisavi Manico, Napisavini.
0: Chadri, but the deco.
1: Tadri
0: bunyi sahaja macam itu medang awal di sana hujan nak. Yang nungai saya itu
1: call tau birai bersungi mingle di orang Maya kai nauri mung bibina tu ni meda.
0: Yang nungai saya itu di hendang su ahau hau cabi raga. Yang si di hakjang papa nunjuk cuy bunyi na ahau baca raga hakjang he na papa he na pun sinung sangba tu gay koi thoram da. Phone he na pangdu na saruk yam na ya birak pa oi biu hai bawa fam si tham jagi.
1: Medan thaga chari edidi thamagi ko.
0: Hoi thaga chari.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Tazariye, good afternoon. Good afternoon, Nate. Hello, ladies. Kitoram, Dataram, Nocteri.
0: Hoi, hoi.
1: Kanawai birabano.
0: Tanyo, kayang da yisumati ni.
1: Kayang da yisumati. Chang tuk tangai ribo.
0: Tang da wa thamari mga amu shuram mani.
1: Thamari mga amu.
0: Tang ba jiyam harao jaba.
1: Hoi, ay suyam na harao zay. Taang na phangba kola ramana tau birak pase.
0: How do you say? Koi kan bahaya dah beno macam ni dah tahu je koi jahatin di lagi tak apa masih yau ya cum botah boleh na tunggu jarak pani.
1: Hoi hoi hoi dongki awak pada su seruk ya jadi
0: hoi aduh bu pasti gigi. Matangi ko kanato bo orasano ay matangi da pagana kanato direkte pangbati da harao mangina hagong kandre.
1: Hoi hoi kai sukai de adubu kairang kairang dagi haibi bani ko
0: mane ma hoi
1: mapham dogi phajaba ma khaktang di paudam biro.
0: Hoi hoi hoi asi di ai je nungai ta ba lai ta ba khata ba ji nungai ru da ba ji kanu su lai ba pothara lai ba ada phang ba yeng ge na tok jarak pan. Oi thank you.
1: Hoi hoi ta ga jai ta ga
0: ji nungai jai.

0: ¿Aló?
1: Aló.
0: ¿Dónde
1: Hana nok chal le. Wrong number ga oi ramadi kamai to de no ba.
0: Mama phong re yeng ji hai ba. Adai da. Kim to chal le da phang da la phang ba wa ni da.
1: Hana nok chal lak pa si dai na wrong number ga oi ramadi kamai to de ja no na khal le ba.
0: Yang mulai mesti je yoga di juta re ko. Adai je pada de juta re. Aduh. Aku ni ampun na. Baba aku ipa ima ipa sunsu makuhu makuhi dai ta hai ta le ko mohu kai kunna ni je galo ina na kai kana jo ka je isu aku ni na ta na jo ka je sana ta la ka di ha chang je ko la hel di wina lei da ya ka ni hai ba di me se sama ma yam da sun pi janing ba
1: hoi me se pi bi ri bi som se ming lai fam hai bi u
0: oh hai tri
1: oi harang mandana
0: harang mandana kene ne aise langthaban mantri ko awang le kai de gi ne ming ma lai lai ma ko jai han boi ne phang jabu ne
1: yang phaze yi ma ming se
0: lai lai
1: yoga tau bi rup rong a si se
0: yoga du dum chana jai khara di kha ka sum chana jai ye
1: oi yoga yoga sana badagi isa da ahong balai bado kitang hai bi yodana
0: yoga sana bese okogi ai sagi oina di okogi constipation gumba okogi kong hamba ya da gumba lai sum khenga ram me ba ko hamba da ado yoga se koi tha tare ni pan ma pan gumba sana re koi koi sige sana jare ba sidagi di constipation gumba gi problem se jo lai re ado ga amana niti hi aije ko dik kahi je ni phuga tare ni pan adan ki sang ne bako sujara isa adu da khogi koi meke on da hira ga niti sing di wena aku ki thagi nei le pam da ki matam hai tare ko ko ji hormone gumba sense gumba ta uba matam ho bani na dai da ko ji jo ke ki asan khala jari bako niti sing na ta uba da yam na kana ba adu sugumba si jo khara sun sang nai na ta bi ra ga di lagi koji reproductive health healthy hoina pi ki sha da khara su improvement yam na lai bagi pon ma su akona chim chim na jaba aduna ma yam na su ko niyam din na hai tare ko ki ju khara jun sara di bese kana ga ni akoi sam na ha da koi nuti jing je akoi na ma yam gi service ma yam ma sum ta ura ga su imung gi wora jo hoina imung gi cha na thang na bo ro phi su phi sam bo ro imung gi clean to bo ro akoi nuti na lo ta udra
1: mane
0: aduga akoi ni personal hygiene aduga

0: na kanay aduna karigumba investment ama tayaw bana jo gasi di koi investment ama tayaw ge hajari ba abadi koi na karigumba ato pagi wana ta bada karigumba ma chanaru ba matam da chanabadu de equipment khara dum changi dana ko hai di equipment jing ge jo gada di so sang sangra bane ba ko aduna yamna nuai da yamna su handagi nahadagi angang dagi loi na kunna sana mina ba yaba kanu haira ga di koi gi joga chi joga manya ba adina koi ni pi me yam che joga dun sana dira ga yam ne healthy hoi na le ni mesi ha bi pau jan ma me yam da sin pi jan ne
1: hoi som na pi bi ri ba pau zel se ya zan ni hai pata ri ne ko na sai gi imung gi oi ro da gi di office ki ma pham da bu oi ro kai ro le kai gi bu oi ro nu pi hai ba sin na dum loi na mo ying sa la ga lai ne thuna ikoi gi su rest to bai matam adagi he na growth lai na ba tam bai matam exercise to bai matam ai gi pam za ba hobby ma to bai matam je isa na kai thok pa ama change akoi je isa je pharaga kallaga lai ra kan da atop gi mu yeng ba ngam ka dori bane ba ko na self care ai isa ni isa gi care to za bai ba se puk sel pik pa na te ko masi masi masi tangai fa da ba ni hai khan je du ga nga sai gi thagi lai le pam dai gi ama hai bi ba do adu su ta bi ri ba sing da he na kana ba wa fam ma oi ga ni hai ba wa fam se tam jeri tha ga ba fam dok chari
0: hoi hoi yam nuai jere thank you
1: tha ga chari nga si gi da mak ta di lang tha bal da gi lik lai lai ma caller si ga sana jo ki ba wari ase na hello ladies ki aroi ba caller oi jere ge nasigi live on in program asida duty da lebi kiba engineer singh puyam singajit amadi thangjam hemba duty room management gi thau bu kiba tokyo langpok lakpam adong gi telephone okche kibi kaisam sujata ekoi gi thorma sida telephone tau biraktuna saruk yabi kiba nungshiroba listener kodimok amadi hauji hauji su radio bu thawai hakjang yauna tabiriba listeners kodimok bu thorom mapung phan bi khibagi damakta hainingai leitana thaga to phungdok chari agaswani imphal haujik ayuk kipung tarama toy minit yangkhai tare chatle nai haki matung da kangla channel dagi ani suba thoram medium wave meter chahum nifu dasmik ama kilohertz chanipan marifu ni thoi da tonga na ta ba phangbiragani adomna thoram tabiri basi agaswani imphal gi fm sangai channel dagini
2: presenting mahindra's all electric suvs the be6 xuv9e and xuv9s with a real world range of over 500 kilometers lifetime battery warranty and ultra fast charging from 20% to 80% in just 20 minutes so what are you waiting for visit shiv's auto imphal for test drive today and bring home your dream car
3: Hi Dolly.
4: Hi.
3: Ngai kure, nang aduk ke na lai do kai sake hai do.
4: Ai gi dukan ma hang ba do, advertisement am ta hab ke na namun da tana gi na lai ni.
3: Eh, yam phai ke no tu dia. Kari kari no ba nang gi dukan da phangi ka hai sina.
4: Ai gi di variety store ne, wholesale su, adu retail su dum ya ore da.
3: Oh, adu ore ti ne, all India re do in phal da kok chalu ya dro nang bo.
4: Oh, adu mi loi na mak ta yohan ba bungam do ri bro du bo.
3: Kari gi ngam boi do no hai, chingkong singa da na ta na, ahal na ha, me kum tik na ta na ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
4: o mamal di kya hai ra toi ja no adu ai di amaga di ta li ko
3: is is mamal gi ka su khali male
4: khandra di kai no nang bo
3: lupa samri sangma da gi ho ro ga ne so is paya mam su le ra mi dole
4: o adu ai ta ra ga di khwai di fa ba option si masina oi re ni na di khalle
3: to to to to oi doi ne masina khwai da gi fa ba
4: umna ma ku taram na ok chari Agaswani Imphal gi commercial section da lengshin birau adom gi paujel mioi lakha kaya da yohan jage
1: makhal mathil gi thorum kaya lan thok tuna tahan jariba Agaswani Imphal gi fm sangai channel dagini chatha jariba thoramasigi numit yungba matung minit tara chatpa matam da tahan jagani radio lila isai amagi mayek lila iba moirangtem priyo brata singh lila puthokpa maibam ishakanta puthokpa tatingbangba athokpam suvas chandra singh

0: Anga, nang bu hagot lo da? Nabuk na nga rang kay tel kumagpada lantaw bu ni ko. Nang halak ta bagi. Is, may nampare ga tonggal da atom ngay ba ni? Saka chaw ya da ba ni ko kangun na hagot lo mi nang bo.
1: Angida. Ang kira po ni?
0: Kari yun ni.
1: Yadanan tol ni kang da mali. Say, ay nga da tong gini ma.
2: Hay. Maduna, ngarang pum kaya da hanjan lai iya. Ang nga hang si noy tato e ne ko.
0: Tu. Nabok si may haura pa ni kangzo ko nang. Ay tuwe ko, hagulu ko.
2: Hay. Ho mani matum. Hana matum. Abo ki yo hen bo. Hay. Hatari bro. Ha, warak kita yan ang ang bunang bo.
1: Abo.
2: Si.
1: Nay.
2: Si.
1: Abo. Nga sidi lupa yang kai piu ko.
2: I mai pe ma. Hay. Kutum ba.
1: Bo.
2: Hay, lan tum ba. Bang han tang han bunang bo.
1: Abo na di abo mangan tan bahari.
2: Ni
1: imana bo sing na di amak ti na siadre.
2: Ah.
1: Ado. Lupa yang kai ni ko ba.
2: Si. Kudingi, biu, cinta ni neko nang. Hai. Ngasih juga jatka dulu. Ha, amma duga pun nasak pa.
1: Kangde, ay kangde ya ba.
2: Si.
1: Lupa yang kau bilang mau aisyah bo. Abo.
2: Hao.
1: Naiku. Si, si kau ini bo.
2: Hai. Kau. Ha. Abo kini lagi ting ni. Hai. Na pa dagan ya hai do unu ko
1: nati kham kui re
2: hai ma
1: na bo phau de bro che che ba ai yin ge ai yin ge se
2: a che na
1: kai no hui do pu mo ga hai do ti se kai ki no bo
2: o che na lu pa yang kai hai do se a bo ne a kai tian zai lu ki ge ko hai na ne khara khara ngan na halo ko
1: a bo che nga si de kai tian zai khara no ba a bo nga si kai tian zai khara no hai ne bo
2: ai bo re so ai na ta ngan thoi nang ki phi du di
0: o tari ma si ma
2: o
0: ahum di ka e ma
2: o ho piro i be ton chu ne ama loge hai ho bani
0: khoi ma
2: ha ning them di ho ga tri bra ne
0: ngan ta na tho ki bani ma sen pham do nga si pi ki hai ma li
2: e madu da ne pi bi ra abadi su gi thabak she turai irai se la ro
0: khoi ma
2: ai ne ri sho ngai re sa lage
0: khoi ma
2: ho nang su hala e da na kam do re
3: na kho gauri da ai gi maru to pung ma pan gi matung do ho gat le ai ore nong sa ta ri ado ima sung si di kitang na han bir ob ko hoi horen sel pi bu do ima sa min ru se ba
2: Pirak padu dana lay korang muisa.
3: Pirak kene mi, soi dana pirak kene apa? Saya yam lu nanti napa maru ni, mabuk so yam papa. Tongan ini yo muka buta mi hari ni sih itu. Nasi apa benda macam? Ngai napa giwani dah.
2: Pare. Iman ya ngalak ke? Ibu orang so, asasi.

Natami segi ani suba khudol da nan thokcheri asem bimlagi khonjel da MK Binodini na sairing ba matami shei.

angangsa ngasigi khogi angangi thawrum haursi ngasigi khogi thawrum da tongan tongan ba makhal mathel gi thawrum sing koi hana dauna adumak ngasi su thamli adunga ngasigi khogi wai libi gi dabana mamta rajkumari na khoi ne ne si nongai ba wari kya libi dun lakte kwa ngasi su adumak nongai ba wari mai khoi thawrum lo selak pada na khoi ne ne si de gi adumak tagani ngasigi thawrum gi ahan basi de khoi sinthoi kangabam dagi seyema tasi sinthoi haursi

0: hen thui bi oinam na sakpa khongjom parbada jila darbar khoi yam nongai na taminare makha chatharak po oinai khoi lan lei bi leisang thim degi sairing amuk taminasi lan lei bi khasang chanchi haura haura
1: aina nga si thija ka dori ba sairing asigi maming di nongju tha he nongju tha ka ubi matam wo mingthon jage na hakpu thawai pan ba singi ima haina saraba malembu inghan biriba kanglaba hepa laipalbu mayo chonghan biriba nauna thawai hapiriba he nongju tha ka ubi matam wo mingthon jage na hakpu thawai pan ba singi ima haina nungsa gi maisa da khangam draba thawai pan ba bumna mak awa ana ko khalle pukning makalam halle wakhal mayon chong halle ithau da mungning chang halle nongju tha nangna lakpada he nongju tha ka ubi matam wo mingthon jage na hakpu thawai pan ba singi ima haina upa wapa khuding maksu anoba mayon chong handuna macha mareng lokthop handuna yeng bada pukning wakhal nongai handuna atan ma pumba mang handuna mit na kong sing han biduna ithau da pungning chang han biriba he nongju tha ka ubi matam wo mingthon jage na hakpu thawai pan ba singi ima haina khogang laba pat turel kaya su nongju tha nang na ising na imai chol halle wat pa da ba oi halle pat kom kaya kaya da tanik tanik shirum narum hingam dana sangam dana lairamba tharo thamba tharik ta kaya su maka phanna sa tuna malang bagi ithak ipom da jagoi saba horakle imai gi fajaba hengat halle nongju tha nang na lakpada he nongju tha kawbi matam wo mingthon jage na hakpu thawai pan ba singi ima haina kuntak lan si baga pangkak oiruraba kanasu uba fangludraba labuk lamhang kaya su nongju tha na haki isingna mingsel gumna langba uraga lawrang suba kaya na khut teyo pak pai duna harau mathoi ka duna kumsi chahi asidi phogai chona hap lage khan labuk maikai panglak le he nongju tha kawbi matam go mingthon jage na haku thawai panba singi ima haina he ima nongju tha lakadaba nongmai chahi dasu matam chana lengbira u matam chana hanbiko awat apale hanbiganu haijari na cha aikoina he nongju tha kawbi matam go mingthon jage na haku thawai panba singi ima haina thawai panba singi ima haina
0: angangsa lan leibi leisang thim de gi khoi nongju tha haina min thon ba phajar ba sei renga ma thaurum gi mari su boi nai khoi myam puna tamina re na khoi na pang thok pa thaurum gi aroi boi nai khoi yum nam phajathoi de gi khunung sei sak pa amu puna tamina si phajathoi haur si

ngai kho ta ki si thorum ta bi de adom no thorum ta bi ri ba si akashvani imphal gi fm sangai channel de gi ni hauji amuk lan thok chari sumang lila nungsibana hai bani ahan matang ka lila sanabiri ba dedicated world artist association gi lila kangdu

Nung isa'y sakto na, kaya na makalamlam ba no? Adubo hei punsi, nanggitang nabamit ko, karila kada ba no, kanala sukhang banate ko. Chatmin na riba tamoy kuding makipandam di, nung si pantong ni. Adubo, laibag kinongdam, chatnabi ki sambal, matam na purak pa awong bawakal, maram kaya kaya na, poloy da, kainabagi mitkupsu, lakta banate, kuding magpantong yaw kibadinate. May ngi hay na ba tabal, ingan mangambarane tamoy kuding budi. Tabal mangal tabu wana ngay zaba kanagong magidimarup ni. Aduga amarwam da tamoy kairabu kanagina may sani.

Isang isang tangan sa kibagalan na nagasigay na di matangas na naman ipuri film sa isang sanog sa baloy jari. Taka kasi da lawka sa kibag isang gi film sa matang set na akang ba na chom manglan gi ipakto da tabaton 3 tamoy doon ngay ni amadi may siya. Sa isang kibag sing matang set na ahan bisay da Surma Arbin Eze amadi Kennedy gapon makonjil ni ani suba da bitan chong tama amadi yarsin chanu ahum suba isang gi sa isang kibag sing Eze may istama amadi pasparani. Mari subay sa idapos para niya madi Amarjit Laurimbam aroy bisay gisay sa kibi Madhuri. Sa ringbasing matang sit na Binurajan Oynam Daisa amadi si Taljit Biskup Talaisram Azining Thogza amadi P. Prafulo. Sa ringbasing matang sit na Bivegali Songtham Daicha Surmani Risi Amarjit Laurimbam amadi Gopi. Thorum Dabiri Basakas Banim Falgi FM Sangai Channel ni.